0: 생긴 초불아 감사. 니차 기랑기 초아타 롭중 레가 제티엘라 컨제도라. 급급라 딜라요. 야 급급라 롭함기. 팀제기 네츠야 체시치지. 前的 tirin, kirang a tang yam tu, mo che jolin tina, gam ngub jing yang suje, gian lam kunanzi, chin chu munju singi singi, gung ye dog su nandu.
1: Tari licena lolia, pepe gungjung, ang su, gian jisilada, gian gilaji, kamsan kunani.
2: Kamsan.
3: Kamsan.
2: Symbolin ye gung kamsan, kumiming li gilas guyu, ani yang yang anzo mo che jolin le tsunan lola, suye chumba, hajang gab chung, ani ngarina. Fukang mengangi tepzil henzo nang lega chigi yu.
3: Nese, tenja kungam sang kuiba jaksam basim ka luji kaangi jesiri yin. Ani etari yan la yan te ngode chuling lese na loli shuya chunba kawishita chun.
1: Lese, lese. Ani gyala kuna ni shugyo ya da teri yinki le chendi juyo tuyo ra di da cheche ni cha nye dewe lo nye ji go ji le shuya yu bala.
3: Nese.
1: An diem di na, an zhe risha, da diem di na lo Zuchebe pomoshi duwa la. Di lega di kashir duwa sa na, gen zhe zi la

0: tando mimang gui gili ya.
1: Ani pajo di ya, ngo shibu ca zhugri la ni, miran la kisi da labia yue bu yin li, mi kashi mimang bui gili ya, lab tu gu mi nuga. O dinze song zan, ani ya, chamji kudu zamba, jik kandes lo ura da, guji da, lega chingye boru la, kuryu jibu kibje gichi xe ya zhabu rba, legu na la mianbu xe ya, mna jik chilo di baji la, nganzu cikje kang re, kari ne di baji la chingje, jik gichi ya u chi, gichi sebu su ya di, kei chambu risha samgi. Chiza, tanda, nganzu lebu na xe, mi mangbu gil, ngu na xe na miran la, jishe gebe mangbu xibu yu gil edi le, jik chen na, ya miran mi mangbu da gazi yu du zamba, le mo toba da dinja, yong sikir ba, dinja jik chen na miran ge kukub di le, da dus mebu cha sando khabri samgi.
2: Jidang jik jik sui jik lams nye di mi sunjo jiri, dil mi sunzu shugu yor dili, yang gabri dili ya go karso re, jik mikse dinja tang kwasa, dinja ya mangbu chi yungu re la, ane jik yuwa dhugu harba, bengye ma ki bencha chana legu inye chata kile ina, jira jik jik sui jik lam longa ma tenla pabsha di nyamnyo mangbu shi gyuja talu yang tis likrik chakwa, dinja yungu yorwa. Ta dizu nolo ne, naga chik di ngare samba tis diri sangbudu. Ta pena chasha na chugo ri, taga nashin tenpi chasha pe dikshi ri, dinzu lu kuru so yomarwa di. Chasa nga dinja yungu zina nganzu chik michu yu kutwane, rwa. Michu ringlu kutwane, samtambi na changma pena chasha na nganzu mingan takze chinga chimbi na Da loba gyegu yu naya zhaadu, jik dakze rabda rinba xeya yordali. Yan diga di tuan saasun, di xeya bada gyaja gyan du ta jegi yomarwa. Yan mianba jiga diga dili paa daya cuu daya xeya, yishib xeya, chudu xeya xeya. O, da naza dinday rido, yani juda pechi dinday xeya na kanday du xeya, chudu xeya. Kula ya jik ku karso ura da, lamsang jik gan jik don nyi xeya, dinday lamsang lamsang du xeya mianba xeya xeya. Yan kula ya, iya da yun, gyab da dun, mangbu jiga naya ku karso ura da, samshi chi kuwaya saya di ngunay kyechambara isangudu ta tartu gu mi yudu karasana jikwarwa jik gandu jidu gu jik changdiyan gu jik langa jik joya da ane benchashan pomdi chibiyu chiya di guti ngunay da jik gyachasana tabi ne chinchung di legun di nalu la nezu dinti yangya ma tuan yaa ke chetu da guinlung chana xebi na pechi guinlung dukja dinti ingi maari rwa kasi na guwa chinyasini kar chayne jik kasa kala ya jik gongpa xe guguwarwa, loja da jis guguwarwa. Da ina yang, gabri yang nganzu jik ko kharso wara, da jik da nganzu namgyo jik semkham luri laga zinyan ina jik semso tangzin sigawarwa di. Yang gabri di tuanla yang, di zi da ko kharso wara jik ngangyu madub cheche, pe sudo me di lamzan ran chibyo che wara saak so di di chukdung goya nyago yorwa. Jime si kyo na yungu maris. Da ina yang nganzu jik Tim ki dhulu chabi na dinte reme dhugu alayaji, tizayaji, che, yerwaayaan, dine yaan tuzu rachisha, ani kwa yurim ji dhuwaa dhuwaa, lamsa tak seze, o di kabri, di nabri seze, ta zayad, ngunay kalay khabu chay
0: dhuwaa. Rishya, an tim ki dinte yinbi na gyalansum na shi, alay ngaray suso ya mi ngaray karay seshe geb jik cheya ge kukabshi dhuwaa.
2: Rishya, zang, gabri ngunay ki pigi tim ki na loo ku kharso ra, ta tenbi chay shabi, dizu ta, gabri nganzu, ta jik, jinyi kaa inaya dhadu legu ina jik tachu jaya paraliya kandu jidu nguna xena ko timdi xili xaaray tohne tachu jaya urwa dhwa jik bencha xena lemi li ina lemi kuraan liya kuraan kuraan ki kiwaan yu urwa ane jik timlu ki sungkyo tobu urwa kuraan liya dhirwa jisna gabriyan jik kharsore kele da jik dinre na lo liya jik dinzu liya jik kharsore jeshi dhamma sunya suzanya machayab cheche ane guri kurang rangi kub dhiru zane kita simkham dhil dhunche lamsang chibyo chaya da, lamsang la chaya da jik dhinchayi nesu mangpo chiyungu warwa ta dhinzu ngare samba ngune dikzi ta ko kharso re mi kyer ta bencha dhante dhinne pomo di da uri kurang mi nyi jigo dhantaji maari di ji yung di shukin chiyo warwa di jizo kyun yung li shukin yo warwa chizan di yin zane ngunzu ngune jik samlo maa nalaya ya pab che ane jik chudu che tanda kong gilaak sunba nangshin cho nija lol tuzu guguri irwa pomde ngunay shewe nalaya ane kuyu rwa mi mangbu gili ya ngunay changnay tundal mikbe geje di sese tingdi ji shen la galay che sigiri irwa tinzo chuste tuzu che kuyu jik je je dili ya shibre gyulun chewe ane takchū nānyā ngū nā shiabī nā lē sūsū sūsū lē tūsū shi tē mā ū rīngbūs tāngjā lē lē chē chē sīm tsō kē sūsū kā lū kī rū

Jeba lo la nge chi tup che nyong yang. Ke la yong ju ne lo pam yi che le ma de be na. Gyuwa tiri cha sim yong su torwa hin. Je su nge ki ge gen che mo. Ke tu re je la ki chung ne Shakespeare ki kol la lop chong chi du. Da zui ti la xi ne gyun do ching su. Te yang Shakespeare ki zam ju kona zam min bar. Jek den ki chang we mang bu shik nge ki do me ba ta cha xi ne xin da. Yue pengrim riri xin chewe wane. Samlu tang, zebe ki xingsi sarpa riri ngambar sewa nge rang zhuwa de. Nye nga pube nge ki gathe chi shu xin xing ni lu ju yi la yin. Tuan qin sin di chochu me bada, chochu tiwe me be lu zi ne. Ge rin ki zebe yin chi me ma ki lu ju xe ba xiong chang la sunyam denpa te tang. Furi men ki zebe Yoruplin ki lukyu xebne. Emerdun ki zebe, Turep parme sentu xebe par ki lukyu ki yikche lakbar sunse nge ki lakbe nangne. Svendun ki zebe, zemnin ki lukyu xebatila, lukyu ki rintan nema den yube nyongzor chung. Kepti nge rang, lukyusumda sunbe gigar ki nimur laksun chungwadir. Tata dedu ha le gube cha jiyang machi mu. Nge ki ngar xin tini jica che yu. Te yang gamsa che mur miri ka rim xin kongpe chung ne, chonggir chidar jun su ta. Lap xin ki wang gyurba nyong xie shiki, tam jie dokbe zi ne, gyo che tong mang gu chi su yun ta, di du yong zo, mi jik ki lakbar chidar sung su ta. Miri ka ki ring ne gyu zi ki te ne, gi gu kongpe zhuar, mang xie chidar ting xin, zhulam chidar dobe zuida. Gigu xiebe la ngen rui ki chaku chenpu chung jesu. Cha cilin xindu lar yang gyarsu chidar chung zuida. Lapchin ki pakbe gichwa tamba zu, rangwaan ta, xiongyaan ta, lopso tang jeba tarbi tangne. Zamne shepu gyubchir gange zangsi chidar zetsu je, nge ki tete nangne xinsu. Lopcha chenmur jimrin, nge ki farensi tang, Jarmen ki zumri zamchu kachik lakba yin. Jarmen ba ni rang ki tunnyu ngumla zhuwa le, zibe le tangdu tizam mechi la. Nyanri cuwaam zumri sarzum so jichi na. Tiencu ngöden la ziksu zimba le, kumsu ki wangdu mishuk jing. Jarmen ba le chawa zhubyu rung arbu shik cha gyu. Tiencu damma wa ni, xian le shokin zhuchir ma yinbar. Mibar nyeru suba te chiri machu na debu meba tarchi. Xianyang, jarmen zumri ki kebe nyamla nge rang kabu yu. Pyume ki rangso lyotong chebe zige lapchin dupshu kelin cheba tini, jarmen zumri ki rintan chishu denbe chati yinbar nge dyo la. Samlo tiri jarmen zumri ki chua kansar tongkyu yoba ni, gedi faustri sheba legyang ribrib zam ngönti. Utum wara gechi xedi, chunta zamle ma desu. Sidir loga makang wati, kunzu betang den gyuru. Ngagi kone chunbar gati, niru lekbar chupsindu. Pyome laye rangja chisi gewe lamda jen xebataru. Farensi zomba bu chune, ne rang moli ertang resin nila gashu yin. Belzak tang meru miliyang, Tsulung tangzi genju lu la siti jinjie rabdangi yun ten tang ten la. Misim la simba derwar nubi zamchu mangbu yu. Avruji muse ni ngunji samyu le deba shik rangji. Zumri ki teni xena, fektor ugu la ngerang kapu tizam me me. Kangti getubki xirabdang, dogwa rangyenbi mechung lu la ngegi muku tang, jesu yirang hajang chenpu shushin yu. Yungu tang, gedi tang, xilir tang, tixin gigab xien ki lapchi nyan aba guni, dagdeng ki jucha ngunbar zekin xata rila, kongnam ki zamchu ki ngirang dengi zisum ki sala gusu. Kongmyu guni, ne ki bitib ki nangne jewe zao yinba tegur shuju mangte chagbadardu nangnayang. Tuantu ngirang gashu yinbe zumbabu kashi zamli xiemi. Ngay ki betib larga chungwa te gen ki
ngay ki zao jikye yang chung te cha du jie la le ma war yang si mu. Teni yong su norwe pak cha shik rang la. Zomba po mang poru ngay rang gawe ke chu ha chan mang di. Ben na kar le li ni lo shua chi xing yo su la dang wa ta. Wa zi wa chi mi dang rang jung kham ni ngô jik par zimbe gong ba ta. Ti xin hu di hang sang go be song zum ngô zar jian ta. Tadun hirikki, cekchur nyanla tuyansi bi nyanga tali, mito lungi tangni jasi sungi kyuwa je, tida gunda ngayrang gabu yu. Ngayki widilki xie chorla, ngayni warki zasim zibi na, kongki nyanga da, kongki tungna ximla xiongju changwe yundanla ngayrang xinduni gabu yu. Ngayrang marki tuwanla gadi, Kongla megakken sushikchi. Namge layang kongla nyene, kongla tamche kimbe lochu zela. Kangdi gyona ringdubar mingyurwe chedu. Kongki tuki kala laryang zete nyegi jachun rim nambar jawar ze. Suyninki chawar machujing. Lobob chela xiongju changwe. Sikwe ki yundenla ngerang gabu yula. Lowell tang zhawe zumbabu yutu jola ngay gati. Kongnam ki tu ki zingla, zhona rindu ki nisir chuzi, chulib niri shikshi yuwada. Tini gachu tangni chamzi jungni la churjing, tila gabri kongchu chayang jungsi ri zhi yubada. Gabri ni tili dungsimdang togji balib churwarchi. Donna zumri ni ngay ki putun ki gatsi yimbada. Gatsi teyi nangdu kiwaan tamji ngay la wangwa la. Ngay ki lukam dengi gyuncha chi shu ti, ngay tang biro cui wala laksam takbe zhulin cha gyu guagdab me di. Ngay tang tamling nang kakbu tizam yuru, kong namgi ni kakdo yene mazebar, ngay tang lukling nang gyanri. Ngay ki kangla jangbe chu tirangla ngawe mingmi ziwa tangni, tokji lana pakwa tang dunna, ngay ki shimba ni tadun hajan nyung nyung shi. Ngay ki gati nama pyunsun chokbe na. Liu kongmar betip ki gorrang lingwa te genki logen nam ki tungur. Betip ni ngay ki gati basi teo nyambe gongpa mi chungbar ngay rang yi chi yu. Kongme zomnang ngay rang xing chongtang jile lu zi zibar zhugyur gachuyu ngay ki tingma ling yu. Ngay rang pomo hajan chung chung shik yin tu ni, chu dong dang dang, chu jie jiak dang xin su. Nyar ka ngay rang, ma sa chu se nga di ren sam du du du, mang chi wa chu ting du du ba yin la, cam zhi te ken zao cu tang lian du, chu dong war zhu gyur ngay rang ga xu yin. Ngay ki chu yi ka lu ya bu gyur mi tu be, ngay le ka lu gyur wa chi gen jik chun ju du du gu ji xu. Wende, gabri kalu gyurkin megui baryang ngegi chuzata, gomuita, tixin chuge dongchen jegi chingi la dani, kacho kongdu chubar chedi, chudangwa tini, nangwa xindu giba xikri. Ngegi gota ki gyawa di zhoglong la denbor daxin, chui guxu le gyawa ni gyakshu tonyom chung yumeda, chu chui kincho su zhumi yang xindu. Ngay ra lung lab tang tab gyur ga xing, sa xing chikbe chu chun di, ngay ki dunba tang dup shu ki chen du gui we. Tengi yang sir si ngang, we cerwe balab ki ting ni xu la. Chu yi lab ki, tengi yam yom tu pan mi yor wa ti. Ge we yi la pak bib ki nyam na sang bu shik jimbar chi. Ngay ra chu sin tong chi ki chu chun tong gyur yang ga. Kesi ngay ki, cemu da we ki wa du, Chuchung tonggyur xindu gashi juna, kye nam kemu wangmi tu chorungi. Gyogar gyabu tengxin gi paani kala pakdi, kusimsim ngang gongyin gyane, rangja la wewe cerwe lamshik bingwe zuidi, ngay gi mirik gyang, dawe yueba ngay gi chortu. Ngay gi chudin gi tingdu kengye mar nyadi, lakba chuyu nangdu jogdu, nimu xindu sewar chibe dawe di ngay gi tonggen chachi. Gab gab la nyachun pozu jenshiki ngay ki surmun singne shu ti shu batang.
메토아 꾸무다식 ngoche suki ngeki lakbar danne songshin. Ngechu chusin tangdi chuge koksu chungchungne tuntu. Ngele lupur tashi ke yangbar churjin. Chulang chachichi shiki ngeki tane korwe nyamnang char. Nime chachuti junshingi ziam chuyi ting kangde lengduru chemi ngeki namya sebur mato la. Tana chongkirki yusu yang. Nela chona kye chabu tiri yongxing. Chelung tang dimnyin tang. Tsemyung tuyusu yang nela chona tiri yongwa tini. Chochu chumu shiki nela ochi batang zha. Nerang chula dene tsuchu chegyur gashu yin. Jelu chikdung gubke jomil jiklu yakar. Nezu wana siti yar jorne. Gyazu chimu zinchung la nyamsu nyongwe gesan ting tangbu tichung. Nezu Ifan Jilin ki payu tu ninshe de la. Longfi lo yi nyang a gecha yu ba ge yi. Yu di ming cha tiwe chi war che. Samu Salifan la da ngay ki lar yang. Halifax ri chin ne lo ti yar ka mang chi wa ti gar de. Ne zu ga ce la li ba xin du. Cho ka ti ru ze ju ru lu yi cim bar ri wa tang. Ne zu chu la de ne. Be fur zhi, be si na tang. Ming nab ling chen tang. Yorka rydab chi tang. Tixin norsi wesi chi am tang jebar gyoba tini ngozar xindu chiwa xigrang chi. Doi chiwe mokchu tenzu tsemur tsugu du kusimir tsugdui che yubata. Ni cui su te pakbi ngang mokchu chi ni chudang di chimba tini jinji nyamka chona nidang denba xigri a. Gewe yi le simba derwe nangzui tini ngegi namyang jitame. Nenshik nechu hangsang goba shik tuenbati. Norsi wesi zhi amtu chudongwe jenduru shik chebatir shukbar mokchu sosu ni chuchung tangwashi. Mimang yuchur dedi jendurla demudawar yongwe chudu. Nechu yuchu yangyu. Tsongwe su lunglip mejing yuchu gyaka lunbe yugyu shikshi ngang patru tsuchu chila jenduru chuchi tsangma rangrang ki nela lo. Lupurtu Tegling ne jina qinbu shik chi yungwa tang. Ti che jina qimang tang qidu tu song tar namka yong su jib xing ge ji yun le long qin tang ne zulip lang long tu qiru. Nge zu chu qiong ki long lip qinbu ru zhang nang bu zam yang me bar. Yor re lik bar jang xing tak be tang bur tan be. Long ki kir we nyam na chal la. Chu qiong yu zam me lip qinbu long du gorwa gorwa tang. Yuzam lepki zemur pangji lar yang mala lung. Lungqin ki chubi ngaru chadu zhobadang. Yorre gigyang cita chadu zhobarchi. Necu yorre ama jine lungqin tang mertzin chadu chesing. Lungqin ki nyoham qinpu necu perpu surpu che la. Necur nyanchongi nyangdub denbar masi. Nyanpun laki yuwa mebe cheksunda. Tsukyu chiwe jinsung la dine lunglip chenpo changde deba genyo yodab. Kong ki nye zu nyinga le zhutubju yinbar yechi yubay na. Nye zu nyingkong luku dingding tu parwa ta. Langar chukju du darwa tini zaza xindu chiwe genki yinba le njikbe wangki ni mayinu. Chuka nye mokchu chenpo jiktang gyokchu chungchung kashi nye zu yutchu chisu jar yungtu. Nye zur kudu xuxing. Chuba namgi gabyu che. Tini, chakze lungzup dinze che du nyankar manzin bar chodo du gyu pyokin ngay zu yuchu chungchung ki nyambun la zam yinbe na kong la doba cheba shikri. Tamar ngay zu yuchu chukar libdu changma zhishin kya la ngay we tupta chu ne da. Nanin ki yakar ngay rang remu kebe birgi chi zhe chongzo ku simpu shik du deba yin la. Tini, ingi lanchi sarme chongzu gishu gi che shikri. Masa chuse ngati ren samtang ngaygi wala lechi hindu ni sabdi, ngaygi gachu tang gyona tamche sacha titang je ne yu. Gebu Philip Zingpu chi gi shiga marbu tini, gushab je yi chimbarlin la gi simsha yinbati lomang ngaygi kimla kyurjin. Diki ningcho mangbu ngay rang chinji gyansu tang. Nye su ga zhu ngang nyamdu xipa tenzu chen tu.
ngay ki gertin kwa na samshin yu. Kong nam ki kim ki chuku zo ngay ki simtun rog lor kyurba ti ngay la rog pin hajan chenpu chung. Ngay tsu zechur rewa tang, na ki chudu cham cham cheba tang, chubzi zewa je tsangma nyam tu che shin. Chuku na chawa kashe ki dagbar ngay ki tanyan korti jamin ra lungba kang shubar chi la. Ngay ki kyang konsor lanji tang, bagu tang, tōmi yōjū jēntāng jēbē rōng xēbā tēgōng qibjēn qidū, tādē chāryāng nāwā qibū sē mēshīmbā shikchī. Gūshib qimbār līn lā qī ngē lā tādōng jūn xīn tāng, rī qī mē tō tēnzū sāngwā zēshib qibār chēdōng nāwā tāng. Jē sū tāna ngē qī rīqbā tū qī lā tēnē, xīng mēnchā rē būdū xīrgū jūwē jāyāng tū xīn. Xīng lū tēngdū nyewū cirwāyāng rīq. Tīlā. Zawa sawa minkung tu begyang, xingzi zhokar nyam tu longsu ju. Niwe kebe ngosan namgatir, chiwe shokze ngomzu guntu to. Rangyung kamdang ngasim ngotri be, matung ngobo ngegi doa di car xiekyang mao. Ngegi samna, rangri gunda gigu dume tune gube pakcha tang, zitung dobar nube, rektub rikyubar masi, teta tanglin chetub. Mingwari shingi dokpa wu gyu nangtu, dumen tuigi sisi chimu jang ting ting ta. Jukchu xiangxiang ki chenxi shik cangyar che yu jing. Wenba tang longwa yinayang, tencu pami ki sani gyunzin chebe lochui tiri sui kyang choktab me la. Tencu gyunzin chebe rikdob tini, mekshi ta, nashi ta, rikshi je, shi jikdu dube rikshi shikam, chorshi ang chukba shikri. Rin samna ngay la zao xindu mangwe chudu, hajan jicha nyamge xing mionjare dongbu shikyang yubatini, ngay ki bobsim chunchi yinbe, zao su shik tsamchir chunayang, ngay ki kongna junbe wangbu teyi nyamsan la sikbar chikishu. Xingdonti, gyabu Philip Zingbu, yangsar chiwe kasin gingir nyashin, xing la gyunga chiwe kebatsu, Tila longo gyagyane chikdung parki lukyu dian yuji sungwar tala. Hindi enbiya nga zi gyabu Philip Xingdong diyi chungdu kushikbar cha. Ngay la tatung Xinggi zao xianxik yubatil, Xing mioncha re donggen tili xixing jamla ning niwar nangxin. Tini xiga marbu gore nang gibi changchub junxin tishi. Nyanxiki chechor longmar kyukjin chokdung dilla chalung tsubada. Gyabki kyangyu sar uchi hajan chenpu shik chungwa ngay ki tsorwe. Changchub junxin ti gyewa ngay la xiengi ma xie kongne ngay ki lamsin xiensu. Ngay cuy bao yu xingdong ti la dawar chimbe. Xingdong ti chakchar longzub mangbu tinze tsuygam tegrung taja gyene yubada. Deyi menzin chakbu chegang tamar gyewe cuy di tongdu ngunzi simdu suyla meba gyechung. Tani ngay tuyen cheba la chukdi, ngay ki zoor nani yake tsowe kor zubar cha. Teyang lupje yikyu chukdi ma tatu, ngay tang semu salifin la ki lamsin rinsam sirwe sacha kusimbudir yungwa yin. Rinsam la gecha hindu chiwe ciu sum yubata, ngay cuy chokan chungchung teyang ciu jiki kasi na yu. Tiru, ngay zu nimu tangse bie la yurin jigar longsu jujju chungwen na, lega tang, lupcha chimu tang, chong kerki ursin tang jeba tegun dekibdu porwa yin. Wendi, ngay zu ngarxin, mokchu tang, nashu tang, jizuo ki dongtu je tang. Tegrin ki, xeti gyazu chimur chungwe, maza jen tang, ngay zu sube walki, tuymi tabzu so, zanpu lingdu ngay zu tuynu jo ki koryang, Mañe tami shi. Ngay zu mi yu ki gacé tiye che ryo tu. Mi nam ki sing sing long long ngang la ngang kang chizub kone me zi tong se tong wale. Na wa ki be pak bi be la ryo me shi. Wendi me tak be reng xin jen ki tamen be cha wa tiri la ngay zu nang jo te zam chi ki me. Te we zi we chep tang jun xin tang lung mi me tua xe la ke ki chua gun kebe rilun yangmo ta. Chingye xinbu gigu yikam yang tangbar chibe zatang jie ni
电图那把形式。给我忙不给给村那仓嘛没当那我来穿我的我进去。穿十几人穿的那么我就说钱没把咱们的。铁当穿起来穿那么我的铁把这样没变呢。穿起来穿那么多着我应当。样呢穿十几人穿定的着我肯定我给一起女把铁铁空难行上他去诉。穿起来我这听听铁我给我东给王子住不得。南极顶头，埃及每个每日边、日边空战解决没白样，埃及超突进。西屯民边盖了乌罗基，埃及甚至热度住了。从南头过人爬人前呢，直到没白龙王埃德比厄内先呢。集体兰科基三星七百南岸之外乌折腾，确切地地址那起嘛铁棍铁外水拉当车。孔都天界呢三十南瓦地呢二里文龙总开嘛海林开了起让南总旅的南边团呢站边增重人车年纪错为南塔的西吧平农呢配给度拍球当总之杨俊杰徐不提刘竹松不提时三个人家天地里间配什么人里间这球当这球能给你无下了是天界徐天家过

lo chong nam cho ngana chi sen cho leng ge dan cha cho leng ge ni nya pu nya li chen ki ngwe ne she bi na a zhen bu yi na zhen mei mei to neng xi yi na ha jiang ki chi wei ge ngan zui na a che xi ge chu chi xi yi jie zai yi na ngana zu a sen cho leng ge dan cha cho leng ge ge yi ne le nya pu nya li chen ki a ji xu che tan tan neng xi yi na li chen ki bu che la so be tie le yi na yang qi ren ki nu xu le ba be yi na ngana zo ang ge chu chu chu gu ya la so ba ta yang men na qi ren ge yi na ngana zo yi na a ji gu gu na ya tan tan neng xi yin su na ya la so be to ne ge bu ta tan neng xi yi na Kiranki Gongcha yinne le Kari yob yinne le Lungli na ro na shugin Tiringki le chen na liya Chiri shubhe Chaka zunli na ya ki Lushie ka Tambuti lhenge le ya Nyenbyo shugin Lhenge ne Lushie di Sen na je yinna Kesi yinna Kiranki Lushie di Minki nam tan Tanin si yinna Lushie ki Chien cham ne Tu tu ba gom yinna Ana zi le chen na liya Teka sheba na ro na shugin

Lo, chong nam so, mu tu je ti rin li chen na li ya, chi chi xu bie, cha ka zun li na ye ki lu xie, ka sun pa di na, ka xie pa di, leng ki la ya, nyin bie xu yin. Ki si yin na ki rang ki yin na lu xie ki ming chen sun nam tan, tan ning si yin na ki rang ki lu xie ki xie zi ne tu tu ba guan ba yin na, nga na zui li chen ki ti chi ki ka ban cha, le guo ge gu ji chu ge, chi nga dun du gu tan chu ge, sung nga ni chu chu, chu ge ni gu, le guo nga tan chu ge ni ge chu, dun dun ju je li chen na li ya, cha ka zun li na ga pi na ro na xu yin.

lo thanda sen na ya lu she di na thirin le chen na le ya chi chi shu be cha ga zun le na ye gi lu she kha nga ba di ki ran ge chen sui na mi na nga zu le chen ki ti chi ki kha an cha le go ge gu chi chu ge jing a dun du gu tha chu ge sum nga ni chu chu chu ge ni gu le go nga nga tha chu ge ni ge chu dun dun ju je le chen na le ya pi na ra na shu yin

Sengnam Tsutan Chacho Lingi. Tiring Anzui Pana Menga Sibi Tietong Lichen Dina, Poyran Gyeongchung Minzi Khan Lone Diga Gi Bumshu Menba Gendrish Gela Dindi Shuyu. Kedi Kiran Ki Loe Nishi Gualia Lujinan Gui Gombi Yina, Anzui Lichen Gi Tietri Kaba Angzang Yengge Tienji Shuyi, Lego Ye Guji, Chuyye Sunga Ni Chuchu, Chuyye Jinga Dun Dun Gu Tan, Chuyye Ni Gu Lego Nganga, Chu ye ni ye chu dun dun ji yun nan ba. Timi yi na kyu yin ki zang yu wu shi cha to ni ngan zi li zi nan shu nan ji. Che ka te ga yi na chi le men ba gen zi xie la li ya gen zi nan zi gi shi. Tiri ngan na zi wa ki xie ba zi du nan ke ni ba zan la yin.

0: chila khonlia sunbe medike tutolia tananje ani chote sinandal
1: losi losi losi
0: lesi lesi ankirayine le khangyo chake yombe mindu shugundal
1: losi tuchi gela kushunaje
0: lesi kushunango
2: kushunango
0: lesi
1: lesi
0: lo mjila ta khonlia a ngana ni ge ta loe ge ta ngana zu thanye shu nem du rwal ta ti sing nyu ba din je ji ge se je shu sim rwa ta din je yin du zamba ta lo ne se ya di ngana zu chung ya ge ju jin da din je ji zo ji ge ge tu yin al
2: na se ta ngana zu lo ne sing ge de ta to de re shang zu pe gi so ri ba rang gu ba shi sha shu na ta lo ne chung we ge ju zo de ka re se na long de chi ba pe ge ani ti sing ta chu se de zu dishi yingu gire esla.
0: Nice.
2: Da, gyudi yada ane genji gugurwa.
0: Riri.
2: Gyudian mena, gyudana gen mena ane neyonsi maarela.
0: Nice.
2: Da, di genda wudila, ane nga razudam gine, ane kasi ruwe surandirwa. Ane gyubiwari mandu diamba.
0: Nice.
2: Da, di manzeba ane nga razu kaza, kazerik diamba, kazerik mandu diamba da, ane tsachembiwari diamba.
0: Nice.
2: Ani taidugi yudu mambu deba.
0: Nice.
2: Teza masiki ani chamba, chambe ne, ani tuidodu jio manduba. Chamne tuidodu jio manduba. Da chamba gyurinbo lyonba. Tende da ani ngarandu chambegi ju, ani chambegi dini cawa dayora, cawa ngarandu lyula cawa gyabji ki cawa digi dame pa ndamba. Tende ki genda ani tiki tola ani ngaranzu luji ani chulam takshu da ngaranzu da ngazu namindu lujong namindu dendegi cawadegi degi ani takshu chenpuchi dendegi genzi yesu na ani lona yongwegi ani gyugenda masu na dusuri esi
0: lesel da ngazu loa sayadi ina yang dendegi di suwe gali ina da kongli amchila shubegi jualam tene shubi na kirangi nge zuyugi rikta da ngen le da dintu shuk chimbo dintrachi zawa ni nangyu mepribal. Da di mingi da yang seyegi ngone shubi na kirangi sadun dintu ina da kengdu jindu ge da suwe rikta da ngen shingi uglam la soli ya pokdu chungwegi seri dintu damgachi nangye shubi na yang kirangi ya nishi dintre poya da dintre li ne le da anjasi ngana zu ngone mabo ya nantu ya ki ngongo ki chale mongushi nantu wo chribal. Ta kesi kiran se ki kumshi di tang nje si katsabe rigi ne re namsha koe gyundu ne suje ta xela kari inbi ne le ca tobu yubu riba. Ti jingi inbi na nga zo gyu mu rigda dunzu nga zo pokdu chiwe ki seri dunzu chue di maang chabi ina ane tuitu di nje si rimshin tru tu zimba kiran li ne le loe ki neshi di nje ji yong ya ki genchi cha chugo riba. Lesel. Ta chebe ina pilu suri ki tang na zo xiong lu benden gyu si gongba darba ina lone de ya yewa rizhi chi na karakari yeya yu nal.
2: Nase. Ta gyu si rangi gongba chi xa ki ta loe ki liu nang xin chimba dhaji ina ta lone de la yewa gyezam chi che chogi isi.
0: Nase.
2: Ta tenta karakari rizhi na ta lone tangbo siye so la.
0: Nase.
2: Ani loa gyabab siye lo so ba.
0: Nase.
2: Ani lo che siye so ba. Tā lōtse tīrā lā chāshā sūnā yā māntā wā nīdhū chī lōtse khurā lā chāshā sūnā.
0: Yes.
2: Āni lōne chāsē sē sēng sūnā. Chāsē tā tsāsūp sī chī sē.
0: Nās.
2: Nīdhū yuwa sī wā. Tīnē lōne nī chūshō sī nē. Āni lōne tēbū sī yā sū.
0: Tēbū. Nās.
2: Āni lōjō sī nē. Āni lōjē sī yā sū. Āni pōngzāng jē sī chī. Ata namba gezi le shaagi yitsi, da gyuji rangi gomba shaana.
0: Lesel. Ta wunay ngana zu namgyu nebaji ngune shuwi na, da mangche jige, ta nga loo le ya dindres neshi doos, dindres sunbu zamle, ngana zu loo ki neshi di yangi kiki kongli ya tome laso dindre ki teli ya tunana nye ta nyungnyo jiridwaan. Ta nje yin tuzwa kiran kisi, ta loo gyawaya yinay ri u dakta ma debu ta dindre ki tsona chunbe qabli yinay le, yan tuido le ya mengaji le ya pieje takje jina ya ta ta nanshin kiran ki loo e neshi di yinay le, ta neshi kongli ya amjila ki yuwa shuwe ki ta ge zam digye gine kigi na tome dinje ji dakje sinanje xine ti dung gi menju na di kechen bu chre dogan xie me dong na zu lo ne chang ma da ngan na zu ne da xu ne mi du dang nen xin gi menju che de chang ma da dinje se yo ju du zam ba ti dung yang giran gi ne xi de ya menju che ya da di ge li ya tu shu zhuo ya gi nian ge jie yue bi zhi xian da che bi na kong li am ji la gi yo wa ye di na ne lone tibus dinde shuzwan ta di yang kende jili yang wen jin chi gu ta da ning xin gi di gi ne da da dinde kende ji tung gu nal
2: le se ta ndeng e kona shi bi lone ge bu ge gi na lo ge gu kon sto ba din cha ta ba ni lone tibus ni di ta kende jili yang wen jin shu gu ro se na lone tibu de ta ran zu ben de ju xi ni gu ma ta so na ne pe so re ge gu ma ta na ta Tisri shas, lorne tebus nyedi, ane lorla pegen shubi,
0: dashi
2: res,
0: nedashi.
2: Dei na timyanzi ane ngaransi na, gyuhi na lor karasun warasi na, dei dasu, tebu ngochok liba mandu lu, kendu ugdi, rode jila king, liba tonji, chungse denyam jes, duksun yore.
0: Nesi.
2: Ase karle sungu yoresi na, lorne tebus nyedi da, liba ngochok da, Lüba jinji mangbo. Mangdu luong gireyes da. Ani kenla dhubi kanla uksi yong gireyes.
0: Uhe ya,
2: hirwan. Kenla uksi saya dhubi gireyes.
0: Les, les.
2: Ani doge jang yong gireyes.
0: Nas.
2: Ani da di manzi, ani lüba, di ni lüba tuanba tangida, ani ning san san raji. Cha dhubi gireyes. Da ne da dama suna. Odo si tuan gireyes.
0: Les, les. Da lo ne tebu saya di zo yinay le kiran ki pegen wang ge shukbe gine shi dinre chirishwal. Adi yinay le zo yu ki tanga na zo ne dama su ne da kiran liya lupo mongko chi kwa ya chi da tanga nang shing ki da lupo di dinre su kwa tuum na ani ya kibe chur na yon ya chirwal, si sang sang che chirwal. Da tanga nang shing ki yang na zo u di kiran kenda anje liya zibwe gub li na yang u di tang kaku cha ya tang ti shi yinay do ge dwa li yinay le kan debe nyonbe ki chur na dinre yu du zomba yang di gub li na yang kiran ki lo ne di yinay le Lone tibu kongsu top, dinze jili yang unzi nan zhigo shibal. Lese, lese. Lese, tanga na zu, lone es dinze shu du zanba, da mi mongu jige yina, kashe yina, chochu manaya yina, kashe yina se ju takta mande shibal. Da di neshi di po ya ki tuzu di ngune shubi na, yang na zu nam du da dinze ki yewa ke yuna, da di ki gyum zen di kanze jina, dinze se zhi gyuna na shu yin.
2: Lese, ta yin desu lisha. Lone tila ane nga ranzu neshi tango ki tuzu, Da namda tuyuduk suna, mendo ane nisha suna, mendo dikana kibaji yores.
0: Nice.
2: Kala suna, loa di da pegengi yudabila gondin chigo yores, nga zo ina. Da pechi sogari bi gomba tar suna. Di sonza, ane dangdu yudabula chasa, loa nishi di, ane gondi na mao yores.
0: Da
2: kwa deburu shimu razi ina, gondi loa nanyi, gongi tuyla loa nanyi, da mao yores, da. Yarga tuyla dini loa nanyi di tuyla nyunga yuwa ya. Adi chidang wan sha sha suna.
0: Les, les.
2: Da nisha jiga tuyla sha suna, ani tsemyo tuyla ani nanda di maa na yunga res, nimyo tuyla tiktu diya yunga res. Da nga rata basa neba jili cha sha suna loa nga nyi maa nga chidang wa dana tsemyo loa maa nga tibi. Nimo tiktu loa nyunga diga, nimo tiktu diya yuwa. Gonda tu sulepa ta ane lo tewe ta pelte matewa siye tige di maa roye. Oo tu siwa reis. Di gyumze karasana loa kurang aranzu ta di pegi sori bi gomba ta suna ane pegen ge yuwa da chegiwa reis. Pegen.
0: Nice.
2: Oo tu sonza ane di ene ta dama suna ta dan duyu dama suna oo ta diri tuyongwa reis.
0: Haa, les, les, el. Tang na zo yerdu le ya na ya nyungu di gyumze di wane shubi ne le ta yerge tu zu de ya ta kalung di ne le len shi chenpo yu shirwa la. Tang na zo uglam ngu ne she na ya chung dewe ki namdu din zhe shirwa la. Ta di gen chi zhe ya kira ne shi di ma la ya ji ta ta nang shi ki ya gun du gab li na gam shi chenpo yu. Lak duen do na zo sa duen ngu ne shubi na ta kalung di gam shi chenpo cha ya ji ta ta nang shi ki sabab tobo yu ba din zhe ki gen chi zhe ya lo ne di ne le na ya di ta namdu ngu ne she na Gundu gabla ya nanya di maang yub din zhe shirishwal?
2: Shri,
0: shri, shri. Les, les, el. Da gongla ya amjila sunya ki da lo ne tebu suya di gi juu tab ngu ne chen na yang kanche sinam bi ni ya gui nal.
2: Les, da gongla shubin na xing lo ne tebu singe di da ngu sinam du di dirwa ngan zui ki pegen shubi darwa.
0: Nas.
2: Lo wi zabu la pegen shubi dar. Da de yang zang ane ganchi samlo karatang go sina neji judi yung chiwa maga maga ba ju neji judi yung go yuwaari maa diwaan go yuwaari neji judi di yin za ane nga zu pegen di jangdab chigo wari da zu pegen kandas jango re sina da nga nga zu liba den wari maa zu di nga zu liba den juri
0: nas
2: 다 르바 덴발라 탑시 카리요레스나 다 마란즈 세저그톤 차샤스나 세다 쫄람그톤 차샤스나 아니 만자부치 아니 그롱 아니 서버에서 때 태도는 태도 망보다 아니 그롱 박조 여서 마대바치 디 만지 아니 가란즈 네 추마도 통해 주고 고창 주고 주
0: 추고라마스
2: 디 만진 알아도 답 대부지도 샤샤소나다 맹카라 멤버다 소소 미겔라 샤샤소나 아니 에 답 비빌링 요르와 알아도 비빌링 비빌링 디 마크 마가베나로 쯔 디야카라 아니 당지 답지 기세바이나 디야가 베게 야보
0: 디시도
2: 야스 베게 야보 정도 그레스
0: 아 레스니스
2: 소소리다 근데 코너 쉬베나 싱 아니 카세디게 디다 베디 아니 스타바크고 베차스나 샤스나 샤사바 샤티마 따 티마 잡죠다 함부리 잡죠 안다 닝바인데 베디 파 듀링 볼렌지 세수수 자주야다 근데 큰 추서 요 말이스 아니 마린나 마사바인다 야 마르 베디 카자여보다 된다 소나 아니 나자데 도르리스 디니 따 데니 디만제 바 아니 엄체그리 데니 쇠바 세릭 쇠바 신도 그릭 쇠바 오 틴트댕 그 그리스 아니 대다 첩직도 아니 정직이 주고 땅 톰나 안티네 야부 요레스
0: 아 레스 레스 레스 땅나 주는 교카균리네레 다 미네 탐제세네 당당은 신기다네 탐제 중네 리스 틴데 슈구르발 다 기랑게 남샤 코이 균도네기 다 세탄 쥐람기 땅나조 곰시디 야고지 메비나 다 티드윈기 네시 몽구지네레 디단 드로제 다 틴데 기랑기 구술이야 포주 유디 좀바이나 하나조 남샤 코이 균도네 다 락드윈도 티링기 주시 난기 로네 유베기 다 네버지 임베이나 다 게시 기랑기 최악의 세리든 좀 닝베직 단단한 신 카자 유베라서 좀 최비나 안 내시 대인에래 네버 하장기 침부 주디 좀 봐. 남자 거의 윤도 냥나서 세 다 사베직 단단한 신기 쇠바 딘데지 최악의 개심부터 디진이 비나나서 줄람문의 신나 양나서 구술리아다 류제기 리기네 당은 신경에 주기 리라서도 숙치 처주매 니데지 양 균균 지나토비나 양기랑 구수지 용문의 수비네레 양 아 상제 민용치 메트로송길
3: 멤버 상부 카드 럽차르스 Rangki se ju bang lang chu xin cha. So jie mien le tang wei dien bar chi. Di da lu sim di wei qi me yin. Gu ni ni pion zhong lung chin yin chin li kong. Pio ge lung chin ki par na min kang xi bi di tang lu chi li chen le mu tu ku yu ba shu.

탕 카르키 냠귤 탕 귀귀 띵키 양다소 냠귤 동댄 리직 게베 뜨무 띵샹 리직 야츠 추리리 첸센타 루카키 쳬귀 띵슈 르양키 귤쿠 띵세 singa na mtsuo ta tiang da che sim ju je bu le ngwen ba si ge yin na che da jing wei min nam le ya sim kam ya wo chi ta sim ge yang mu xie yue ma se sim le zhe wei ken yue ji zhi xian dei ne le ti le dou jie kong zhe lang la wei xi ge nian ba ta yi ne le che da jing bu di yong ka bu ji zhi xian ma na zi sam long ye la da na ke ba ta ge wo ji le ge ne lin bie da xi bie dan bi ni xin jing ye che bie ge li ya sam lu chu sum che bie da jie 就这年不月子，我们把钱先过月底那里，看清不起的下了。

0: 남리야 규자 치고베기 금전 쪼디 가르지나라
1: 레세 다디 가르에 있으나 당고 당도 정리게 표정 좀 좀 면서 간기 레스 남당 갸치 셈보보당 처조 남기 가르스는 첩체제 레센티 작용 남기기 우치당 티시 차례 남기기 아니 렘용리야 닝타고네 토치치 슈규직제 내 가르에 있으나 레젠디 규 내시 망보치 가르스는 갸치 셈보보 남리야 아니 모두 체토보당 디 람드바 체는 나란스 민노원네 바드보당 나와 소와 되버티니 맞으면 남기 가르스는 저와 체시디 인스
0: 아래 러세라
1: 디네 니버디 가르스는 여집 내시디 맞으 가르스는 정면스가 스급데 가기 미세기 켄주당 덴베가 딱주 체베 내시시 나란스 개개 토네 셰비는 가르스는 요수빙 중사디
0: 아래 러스
1: 디다 님돌이야 나란스 스급데 가데야 나란스 켄덴기 니 나스 가르요데스는 지네 여집디체
0: 어라
1: Nyinne ngaranzu kentam diche.
0: Lus.
1: Sumne ngaranzu karesne nyenne mewe. Nyenne mewe de ngaranzu chewi nuk di tingdu suriga chewi nuk kari insene daizhuang paochen.
0: Ah, le lusse.
1: Shiba de karesne ngaranzu tuigyundu namawo de kari insene chekda chumbu teliya. Ngaranzu tsigab de kagi kari neshishi di toliya. Dakchoy gui kari kentengi ane menju chetuwe ane neshishi di ins.
0: Lus, lus, emjila.
1: Sumbuti ane ngansu kallore terin ki juye ga juju zo di yajibge ne shidi din tingdu nazi di karesan namawa dang, tomawa. Dinze ge kallore san ne shidi yindu gang mi changme yinjim deya kallore san tonang dang de togu cheche ngaransu kensi nazi di nasu na ngaransu menju ge tolom kanje yinba, nazi di neda kanje yinba, nazi deya ngaransu manawa ya nguyongo kanje si chewo yume. Dine ngaransu nas hasu nu deya menju kanje si chewo yume. Dītōliyā nā ngārē nā kālīli mā dīgīli sēshēsi chāwā sāmchūns.
0: Ā, lē lēs lēs lēs. Gēlā gā yīn bīnyi lā ngū nē gī tā tā tīng gī. Sīgab dēkā gī tā nā nōliyā mēn chū chī bē gī tā nēshī khā māngu chī. Gēlā gā kōng liyā jī ngō chū nā sūng wā lā. Tā dī nā liyā zō yīn bīnyi lā tā nē nē mē wē tā chā wā rwā lā. Tīn chē gā nēshī māngu chī sū nā dū zāmbā yī nē lē. Tā lēng gē chū yī nē lē tā gēlā gā kōng gī nēshī dū zō yīn chī yī sīm nā guā yī dī kēshī mū shirā rā shās. Tā tā dīng gēlā gā chī chī chā dī nā yī chīb gī nēshī dū zāmbā tā yī chīb gī dū chī sū yī dū zāmbā nā mā sāng gā gā gā khār sāng dī mēn tāng sā dī kō yung dū gā lā. Mēn tāng sā dī tā ngē dū wā chā wā dō nē dē sā jī shī tāng chī tō nyū yū lā. Zō dī tā lhā gā tāng chī gī dū zāmbā dōng gī khār sūna xā nē dū zō. Chakbu xa yunga nian shi diri zhuwa.
1: Diri yinu.
0: Lese lese. Ta qena wo amji lal gandhi shuwa di na yajib ki nian siya di na tanya jiwa ma rinda yajib sa chi. Di yi kharasu nizi di gandhi rji na lamchi la.
1: Yajib ki ta khalawara sa na tanya am nizi di nga ranzu yajib si naza di ang tangu khalawara ko yun du gan liya ta ka yun liya kharasu na yajib yajib si. Ta naza nga ranzu yajib si lawaya ga ta nian tangu naza di gandhi yinba di ngun zin chegu du gan li kari yin si na Yās lēp tū gāng lē kārē sī nē, ngā rāng zū tū yu nē kārē sī nē, chā tā yā yā kōng tō tsī nē, nē chā sī tū gāng nī yīm bātā, yā sī tū gāng jī yīm bātā ngā rāng zū tū yu lī yā ngū zī chī kī rwa nē.
0: Ngō rī
1: tū tū gāng lī yā, yā sī tū yā chīp sī tū gāng lī yā, shō jī lī yā, ngā rāng zū chī pō jē, nē, chā wā chē yā kā rē sī nē, nū bātā nyā bātā yā, nē, yā chīp sī lēp jē, tū sī ngū zī chī kī rī. Lēs. Tā tī nē yā, hāng tō kā rī yō rē sī nē, kā yū lī yā, yā chīp sī lēp yā kā yā, gyōm zhēn chī tā kā rī yī sī nē, yā sī tū gāng lī ngā rāng zū yā mē kōng tō lī. Yamé kundo de zhe jia ngā ráng zhu yamé de kha rè sè nè nè sè nè de mang chè kha bá yó rè sè nè ngā ráng zhu ngó dong gang de zhe bè nè mì, nè wu, kha di gè liya kha rè sè nè go mùr gong di gè liya kha rè sè nè yamé nè di gè liya nè xin shuk jè nè ngā ráng zhu di nà lò liya nè xin di shuk jè kuyo nè kha rì chik rè sè nè wang zhá yi gyōn shuk jè nè chà wá chè bè nù bè di nyam zhu du gang liya nè ngā ráng zhu yang di kha gyōn nà lò liya yajib, yajib, yajib sè nè bè gùm zhén zhō chè shu di di zhé nè
0: Ah, le, lus, lus, eh. Ta ye zhi ne ge tanya di bi ne le, ge la han de kong su yan de xin. Ya, ta ha su ne ta xiao ji su guo ba.
1: Xiao
0: ji ge ha su ne xian ne ge duo de wang za ya quan xie xie. A ne ne xi de po yin guo shi ba. Lus, lus, ti ne ya di yin ne yan ji ya me ge ne xi xie ba.
1: Ha
0: ni du xie xie. Ta san lu na lu yi bi ne le, kuo ba di mu su du si lian guo shi ba.
1: Zhen de du.
0: Lus, lus, eh. Ta qia zang wo ne, ta duo an ni ma chong si ku li ya du su zhu du san ba. yuwa ya bākbā shūnyā jīm dhukwē lā tā tā tī shīngzhō mīmā sū yīmān tā bākbā tāngā kāw shirā wā rā wā
1: tā
0: nā shīng kāng tī lō gui bākbā tāngā chūt sāng bā ā nā lhākba tī khara sūn shūk chēmū pōyī tū sāng bā dōng kī khara sūn wāng zāyā mā lā tū sū tēk sā chē kūr chā jī nā dōng ā nī bē tā khukyō yā mē bā chā chūk sā rā wā tā tī khara sūn yā jī kī bī nē lē tā tī lhākba jī pōyī tū sāng bā wāng zāyā mā lā lī yā gyōn tē bā shī bā lā
1: zhēn dū sī zhēn
0: ā lē lē sī lē sī tā chē sāng 那给我多把劲，他这草原那轮这些通用的什么，你是那肯定那是属于东厂不有两个的这个，也没那么的这，明年是第一年嘞，也就养养生还是多了。
1: 先生，
0: 先生，但哦，第二个是。

kwan lam chila gai na kharasun ye trip ne thomar ta ya ki ta ti gyugin khanje mi ti kela gong jo nan sabar bar sham kela la ya ti chi gong jo na ro na shu yin ta ne

0: chong nam cho tiling ki ri sa ni me li chen na le yin na zhe le chen na le ya chi chi xu bie lu xie de da kirang ge xian nan jie yin na le chen na le ya xu nan jie cha ge zhen nan tan tan xin lu xie de da kirang ge ji gu nan jie kirang ki ge ni lo ga le ya pu nan ya yin bo pu yin na ri sa ni me san chu ki ni me de le yin na kirang ge tan da kirang ne bo kun zhe xi ge wo nian na zhe nian pu nian li zhen di xian nan ge yue ba an zo nian chu xu bie yin le ge xu yin la kirang ge cha ga na ne an na zhe le zhen di xian nan ge yuna ya me na sim kha na le ya a ni me na cho su su ji zhe jie su jie yin na zhe bu ji xi nan jie an na zhe nian pu nian li zhen di xian nan ge yuna ya me na an na zhe xin cho o xun ji kha yin na su su yin na bo la ta mo la ta ne xin pa la ta am la ta lin ge li yin na kho na cho da nian bo an na zhe nian pu nian li zhen di xian nan ge yuna le ki si ki ran ge ki ran ki ne bo tan ta ne ta ne xin yin na ki ran ki nian pu nian li zhen li ya jiang bie zhe wa niu wa la
1: So, 南北个数据最给表达了所被套了以呢，先叫马诺拿着那收银了。我那村里前第一呢，龙城区罗勒卡滩，他们新一呢，就应给第一波藏语卫视加西吧。马赛一呢，珠峰云西北APP年前套了呀，天干呀，推进了呀，信息南。

chom nam cho tan dang na chu sin na ya lu xie di na ti lin li chen na ya chi chi xue bie jia ge zhen li na ya ge lu xie ka ni bu di ri ge ran ge chen sui na song ye le ki si chen sui na mi nang na zo nian pu nian li chen ki ti chi ki ka ban chan lian hua ge gu ji chu ge jing a dian du gu ta chu ge song a ni chu chu chu ge ni gu le gua nga nga ta chu ge ni ge chu dian dian ju ji li chen na ya pi nan yo ge xiu yin

Lo chen ming le ya kai de shui ge si chi nan ba kong yin na kam sa nye ming le ya tor la si ge yue. Nye yin na kong si yin ring le ya da yu xiang ki yin na lup chu nye bian nang ki gila hing ge cang ma ya lu xie di ri gu xu jie pyu jie yin na kong si zhu bu yong bi min dun xiu yin si chi nan xia.

0: Listen, pem chukila china so chistile shuin.
1: Listen, gila
0: ke. No, se ban cha manup che pasan la ya sharona.
1: Listen, gila to che gila sunju to bo yama sho.
0: No, to che na shu den cha go.
1: Listen, gila ku che nang je ke tin che.
0: No, kume kone ya shu nen sin chri la ta na be lu she di nang na che sin cho mi nyo si ge nim na ya ta da ya le ya. Nyim na ya ki lu xie xi yin ri, che zang yin na lu xie di, na su yin na xik zi ding ki na yin be, bim cho ki la, kong ge yin na, da na ya zhi na ma xie yin na, cha ga di yin na, xie na su lu xie di, cha ga zhen zui nan ken ki, xie ba ka ji, ka ka go ki sun be ya, ling ge na yin na, gong xie na ra na xiu yin la. Lu xie di yin na na zu, chen na ki, da na be lu xie, pe yu chen lu xie ya di ri, xie ci na li ya di zhi si kwe na xia la. Puchung ki se pa yu ki be ne cho zeng yu, rang ki du lam chi du pa yu che gui chung su. Pa yu chen be puchung, gyu me yu chu lip du mi ju wang me xio su. Lo ma che we pa yu yi le lang lang chen chung, zi be zang ki xiong le lo kyu chung na sam chung si xia. Xiam la yi nang na zu lin ge le ya pa yu chen lu xie be lu xie di, chep zang ting ji sen nan du.

chong nam so mo tu je ngna chi chin chin chi di to le ya jo be chi chin kha chi thun ge le ya nyam chi shu yin che ming le ya ma ji dong na chi na ba kong ge yin na ge la ku bu ni ti ling ki le jin nian xin gu ge ki lang go na le ya le s ne pa yu nam le ya lo be lam tu chi xin yu cham di na ling ge zo ge bu ji zu ge lang go le ya shu be ge su yin na ta xi ku yu tan yu long su su ke chi so nga ta min zhe wo xin chu xi ging yin gong tong yu lu ge be mo chang cha dam ge na cho xie be cha la Kuju Jinga Tongbe Jalangla, Lole Nimugo, Dar Sisi Stinasa, Lo Kirangaina, Kiranki, Tandi Nebab Dingazo, Tonanki, Lentina Masi, Kirangi in a Langodane, Pinan Duzan Baina, Si Nambe, Nambadi Nele, Anzoya, Tutoria, Yamchu Namba, Tajana, Shuin. Lo xue yu zhi zi si ti nan ba kong ge yin na cheng nu dian bie li qian zhi xia si song nan xia ta qian nan xu gu yin ni yin na cheng ming le ya wa wa si ti nan ba kong ge yin na ge la qi ran yin da zhi xi zhou bi yong bie min du xu gu yin si ti nan xia lo ge na cui xian che dan cha zhe lin ge yin ne le yin da zhi xi zhou bi yong bie min du xu gu yin la cheng ming le ya ning xu tong zhi si ti nan ba kong ge yin na ge la kam san a ra Du xie pe yu nam ge la zhi chun dan xin ana zui nian pu nian li zhi li nian xin yu ha jiang ki nian bu du tuo qian nan shi nan xia le

ki me chung zhe chi yin jing. Ti ka ra chung kir nang ki sing sing long long ta. Chone ki chi tu duk zup chi we tap zu la che huen tur go ba tin ra chi gui me. Ti yang chung kir ki chum lam chor xing ku to ba ti zor. Nge ki ting mang zhu nyong da. Ti ka ra du ken sang ma u pong shi. Yuan yin den ki mi tin zu ni. Pakam chen ki kangsan nang tu pakpip dewa rishin chi la. Tenzu sukshit deshin tang la chexin zibata. Mi shen ka jing ni nyewe tongju mebe kangba nagun tezu nang tu do go shin. Tenzu lebo gamshin ri la soto ni. Tuanti chenrim shin tu kongzhu mechi mebar wa jila si. Sanglam chung chorpo tenzu nang tu chukyu kengba teta ni kwe ki lebo mekib la Seki tuwa mekyak shing. Kyo ki konsor zasim tsunbe lakba kyang na yang. Konsor nidung tongwa minam nyamne chakta chwe di chwe barche. Ceswa chung chung yang ngay kutezo takbar ngay ki yi la walir charwa ti ngay la dungye cemi jin shing da. Tadung giba tang pyumin kayang kumne dedi mi yi so tuwa yong su shor sin tu. Ngay ki konsor lakbar chang yong da Khonzu lakpa zubxie chiwa teta le, Khonzu desar tang, pamni da, yi che je zogyu meba konen chwe du tsutab che gui ba xin su. Khonzu bebun tenra che na yang, kukab sangbu tobe tui ni teta ar nyung xin gui. Gun chuo ki, zhuwa gun da lirin me gui bar nye wu tang, kelung zay yu je, minam ki, gun tu mawa tenra ngoma yin na. Chonggir ki sanglam chung chung chorpu tezoro, Kelung nyone, nyewe tongkyu me. Aho, jikdenpa kyozu ni rangi bunda semla mashakbar. Tele doadi konzor narchi dan. Gunchuo ki dala buru jizewar zu ji kyozu se tun sosur suwa diptu. Kyozu bunda chola buru jizegu me. Aho, geo tenzu jija wedong barxin jaju ursin tani pangmin longju chiwe chonggir ki chowa gyab tu gyunne. Naag zeta, xingtang tu chi loade, pakja suymi ki chowar yanggar mezhwe wa ji yina. Tienzha chena, chuku choyang dadar zhongwe xingsar xindu ditang ngangla calung yongwar gyurla. Tienzhu samluyang lamsur ki rigi metuwa xindu sungye denla nambar takbar gyuru. Tida gyunni, ngaygi chonggir ki nangdu lega logik cheji, chongsibla logdu Guangmi tu charwe samzui la. Tata ngay rang lar yang bèxing sobe sisi dingne zhoxin yu. Ngay ki yanggar zangwa tingting ki lamchung gyudi, chomen loma zubzub gibi puchu kasir chingne. Xiangxiang gyuwe chuchin ki nangdu lakba jangbayin. Ngay ki lar yang chagrish shigedi, zhuwa bumgi ribdu nyudze ngonjang xingtang kui minyumbe dingla sharwayin. Cham-cham la zhu-gyu-pyu, ngay rang ta-dung nye-xun gyeb-chok-be gang-gur tang-ne gur-cham la zhu-gyur-ga. Lak-si dong la dang-wa-dang, jag-de pur-gyu-chi-du xin-du yi-kar-ong-la. Gur-cham nyur-bu-tin-ra-chi-du lo-pa-pip-sing si-xu-le-gi-be zhu-na-xik-gyang-char-wa-di-ni ngay-ne nyam-ga-wa-xik-ri. Ngay-gi cham-cham-dang, da-xun-bang, zhu-dong-wa-su-wa-ji-chi-rung, rog-da-ra ki-chi-ji-du-chi-gi-hu. Ngay la kichuo mangbu yuebe chesu, sukbaan towe masitip kitan, mikdaan jambie sibeni kitan, dungtum debu sechir kitan. Tixin laksam takjin kala nyenbe tiru er puki jehu. Mingar ngay rang gashu ni tiru er puki shigin. Tini ki gyuta jik yinbati jungma ki xin dungyip goyo chola chambu chini dueba shigyo. Ngay ki zawur turbe ki tenzu, ngay ki lukam ki gyun tida halam dobadar. Ngay rang jikbur dutu, tenzu ngay la tambur ngay ne du la. Tida ki tongsim samdo kawe tsukata, yungma yu yu che ne namgyur nazo dun shibadir ngay rang hachang ka. Charpa pomne chi la zhutab cherim hindu, ngay ki pomo shenta tang zawar, kim tu de ne tuchu kutab nazo chi gishu. Ngay rang lia ta chi gyur ka la,
kabri petip kengjuni.

yikchen rinyi ri kangdui du da zamda lok zam chi ba. Zao tang lian du gechi mingma teng rinyi ziki hu. Ngay le mingma gegri mixie jen shik yu ba teyi dengi chami cang ma gong tu dip yu dap. Teyi nang tu mingma ki diw denbu ro ju cho. Diw nakbu ni limu yinba ta. Diw garbu zemu kua jing. Mingma ki diw jik ki tu san ki zhugu shik yu ba te gebu ta. Diw xian da yiwa qin hu. Gechi mingma ki diw nakbu le garbu qiwa yu dap. Mingma zi tu ngay ki Mingma gyagri la lakbe nyu ne, paru bu tabju dokbar che cho la. Diw chami jing ne, chami xianxik du bu ne, yugu teba ti le. Ngay rang ki, diw bori kadu kimi, ngay ki dokbar nu. Ngay rang kermar suna ki ne du gu tu, ngay ki mekyang ki daksi zemur ru gi hu. Daksi zemur tenrar, ngay rang xintu ka la. Ngay ki daksi yakong ki sunna, Long yi ki chun da xi yu ba te li, da si ti ang chan ka zu yin ba xin tu. Ke si nye rang chuku cho tang nyam tu yu na, nye ki ten su tang ru zi na zo zi gyur ga xu yin la. Nye rang chuku lo na rab tu cha wa ten su tang yang, zi mu zi gyur xin tu ne ka. Chuku chang ma nye la ga wa te, nye la zho wa cien mi qin. Te cu nye rang kang sa chi te, Rangyi kang la gawe ngay bo ngay la dunbar chi. Chugu lo na xin du chawa tenzu ngay ki banti du yegi jurdi chi me xin dup. Ngay ki nga ne lakbar di ne koncu ji xie duktab che gyur se la. Gabri tedar che rung koncu ji sirwa ngay ki mato zi. Koncu lakda che barri. Koncu me batir ngay ki kolo temne chawa jubdang nor zi. Khonzu xieke hapja titir cheji, gugdi dekar tiri yangyar gone chabgyur gyakgyurri. Ngegi tadun dagbar khonzur zhung xie, rizhi lip chebe, khonzu zemu yingla yong suzu ne, tuzu chidar demin yang jibar gyur. Denzu kangtang naze chongkang ki gyang ngele zhona mangbu chenxin, ngegi lumi chesun. Do gama rupa changgyang xiki ngunbar chunbe, dengdibda, zitongda, zichuda jeba ngegi migla matinbar lakba kone sortuba tete geo mangbushik yamzen gigyu yinba mimi shi. Yondi nanyam tube gyuze ngeze tena

chua mangyu tene tambur jeti chi. Jekdin di na zebe ki wunbe nyashi kangtu yu tam. Ta na myo na tang kusim ki jekdin tuyang titar shi. Kuryu jinja shikdu nena yang. Nye ki lopchong chinza mashakba tile. Nye ki doba cimbar kyur. Ngunji mukba changmu tang jawe kirtung yubu chona di gabri nye rang yong sudum shing tambur dambe chowe guchungdu. Nirang kemar gugdu chi du ju la. Goti nang na, wen nang ta, rui yang ta, zetun samu jie yu na yang. Nirang nang du terdip me jing. Lai ki la yi, yang an yengji me bar, nirang gye ku chi ru zhe. Zho sim ki rib du chuk be, nir ki simbe da gu ngar xin kangsar gyu du be. Nir ki gui dam nianpo cha du jun du xin du ni chi na yang. Lang long du churwe, mik chu kwa nang du mi badar, Nghe ki ma tu bè gè cha kyo lang lang cho chung mè bà tì tà xuân zàm xiàg bè. Karwa du kyu tì nghe ki nam xì lè simbàr kyur. Tì chì rì wè lha yì zùm chung gè xìn cù chù nè. Rang tùn gyab du kyur tì zhò nà yìn xì su nghe ki nà zàr xù pùr sù. Tì na nghe ki xèn ki mì ki tòng wè wè nà tì nghe rang ki nì mèr zì wà tà. Shengi nawe tuwe ruyang di nye rangi nyamzhu ruyang la ziwa. Shengi chochu surgi zumdang garbu di nye rangi diki la ziwa jie chebayin. Kongdu lenge ne senshi nawa dini. Eri wenlong zumke ma halen kailir ki rangnam zumlu ki nampe toane zambe zamchung rinche. Nye ki chowe namdar shiba pyono ne pyoge du pöpgyur tang zumji yangdun jie shiba di liu jubshiba tishi. Senge lenge Teng di li zhen pyu simba yin. Li zhen zhe zhu dang zhe chur nang gen ni wu xia la ri. Lian ge xiu dian jia gu.

0: lo thanda sen na ya lu she di na thirin le chen na le ya chi di chu be cha ga zun le na ye gi lu she kha nga ba di yin ki ren ge chen su na mi na nga na zhe le chen ki ti ji ki kha wan cha le gu ye gu ji chu ge jin a dun du gu ta chu ge song nga ni chu chu chu ge ni gu le gu nga nga ta chu ge ni ge chu dun dun ju ji le chen na le ya pi na ra na xu yin lo yi shu yang guang la kirang ge yin ne le sa go ji ki kong sin ki jing gan yin na zhuo xie xiu nan ji kirang ge yin na lu xin ni le ya ni su ya hu xi tie ba nan ju yin na zhuo xiu ju ta kirang zhuo yong bei men dun xiu yin de wa shi ti nan ba kong ge yin na yan pu ni le zhen le ya ha jiang ge ga bu yue gu le ka su shi ti nan xia ni nan ba tuo qian na xiu yin le ling gong gan sa Kamsan. No, Kamsan,
1: tell
0: me how to do it. I'm going to do it. I'm
1: going
0: to do it. I'm going to
1: do
0: it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it.

0: Listen, Pim Chukila, Gina, so just delay showing.
1: Let's say, Gila,
0: no, Sebanja Manu Seba Salaya Serona.
1: Let's say, Gila, Totte, Gila, send you to be on my show.
0: No, Totena, shouldn't you go?
1: Let's say, Gila, Christian Langi, couldn't you?
0: Lo kumu kong le yang xiu men xin, ci li lak da nan be lu xie di nang nan cui xin chou min yuan xie ge nim na ya tan dan ya li ya, nim na ya ge lu xie xie ne ri, xie zang yi na lu xie di, nga na su yi na xie zi, ding yi ne yin be bim chou ki lan kong ge yin na, dan na ya zi nan ma xie yin na cha ga di yin na xie nan su lu xie di cha ga zhen zui nan kien ki xie ba ka ji, ka ka go ki sun be ya, ling ge ne yin na gong xie na ro nan xiu yin la, lu xie di yin nang na su ci li lak ki dan nan be lu xie pe yu chen lu xie ya di ri, xie ci nan li ya din zhi si kui nan xian la, pu chung ki xie pe yu ki be ne chou zeng yu, rang ki du lam ci du pe yu che gui chung su, pe yu chen be pu chou, gu me yu chu li du mi chu wang me xio su, lo ma che we p